ngenile ikumkani ningangabazi amandla ngizokhobisa abanenka thulani bo selivukile idimoni la nibabuzile abasiyonga Chile.